0: Mama Asmil.
1: Iya.
0: Sri Enti, Sri Enti.
1: Kanggo siapa maning?
0: Bang Macan.
1: Iyu.
0: Kang Carwita.
1: Iya.
0: Rudi Bangka. Mas Budi,